0: Shumbona bene mbode tushiko pankono wanandele na ulando mwe krimo malasi wakati au watakupanya kuva saa 11 na hadi dakika 11 momo ngora zionze minutos. Wetu mapalapanda radi Msambiki wakati au tunkweda na udiabali dikupanya kenga shkola chadina ngodi nkaji ya Mupemba kuvalarika venente tevalota kukanaveka mena. Kulipondesha mwimbandia ya ntatu ya mwaka watuvele wa 2026. Na lekalinda kulipondisha kutangola shingalesha, shpalanja na shmakugwa. Mashomo wandabubuwa wiko watale 28 mwedi wa 9 watika. Aunakato kembode litala liadinema. Akama na shkola shadina ngodi undakodi ankati shkola sekundari panjini wapapemba. Ukaba kushu dinambadi avuni adi 80 njeshe 72 10 78 njeshe. Inkupa kwa inji, 80 na njeshe, 90, shitanganengo, 35. Uwena mbo udi kushikuwa la shadi nangodi, ukalipo ndishe, kumanya vyoe, dinangodi dipagwa mshilambo, shapai. Asa kupina moja, na didakika 13, patantengao.
1: Saudi vida, Saudi vida. Danyango mduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katisha, anguamini eti aweni shulu utasha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
2: Omar, dimindi diwe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyata anga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie. Na lila ledie na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula angutuala mavi ndinyuashwa na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
3: Ambi dimanya nyangu abuduli.
4: Na panelo
3: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudihundi miuto makaja andivaila wakode au kutali pande serteza kutinga maluele kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu
3: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi abataile lipande serteza au kode pashuli badaye upodi ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shuluele chakualisha na shipindupindu. Hali nitipo shalelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida, Saudi vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Makungeli Juni Ornello ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka kukandianga kwa chipindi. Na wako mbodi kenga undigwa mchipindi chimarilike. Uvenetete wako mwee dabajugwa kuyishirikali pakolota balunde melugu uvya kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolo wa district ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumali dedi ajali, tuvena dindila diyo ina mwenye itakigwa kutumika. Na dindila adi itakigwa wetu uti, tuungani, tutumili dindila kinga adide kupungo di ajali. Ndila itandi kinga nditangola panyuma, tunkukanya lide shpagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magari, kulipundishida kutukusha dimota. Mashinu shoshoshi ila kutenda shana shinkwalo kana lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magari, kutukusha dimota, nishinu shakujua wanamene. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanjivi oivi mkwaloka na kulipundisha. Ukalipundisha, unamanya pashipa kukamula, mwashi mkukamulia. Ndumana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinu shambili wetu pakuloto kupungula di ajali, mkwaloka na kutunga mana kwetu wetu, kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana, ninkuvala nganga kuva shana, kukumbu kila shana. Paupata shombo, shakutukusha, ligali, mota, daskeli. Takiku umanyi kudoni waku mupali, mauna wanela shana, kanji kutuala masalo. Napanelu, takiku shipagu shombo, shakukupua shela, iwanedi yako, pakulota kupungula, masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwukwapela.
1: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwukwapela. Nikakode nandi undilala, pashinipanji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepo kugwa nandi pala. Waku kaloka ku yanu ndiligia na meni, ukode nandi shingangala undilala. Pane unaliudia. Pauma pala, nikakode nandi, na ulula kunga buleki. Pane lu, wena shana, unapunde nyange na meni, kuwena kula mwasho mbwasho, upatidili pakulota kukupwa shena, iwanedi. Na momo, pakulota kupungula diagiali, umunu takigo ulipime. Nelu, mili wangu veshana, wakati unji umunu nkulula, kuma pangandi muti nkukupa teka na kumanya kudu muti na mili nkukupa teka nipeno unapaguwa katu na shushu kanga umunu panchu kukudimba kumeo kwa loka na kukupa teka muti na mili napanelo ukalimanya kudu nangu nelo ngutaka tuweke shana kunjugwa mujo nangu ngupa shela ngutukusha mmota mwa muligale mnguka kushinjilo pakulota nyamanyi kukakudimba kumeo wakupo shombu shwena mujo haipali tatizo liolioe ukalimanya kushudu nangu nelo hapa ndikumbila koko tunashema kulamba kudondilamba kadiki papali matangu kudonangu hata nikakumbila shpali changu na job
2: wako wangidoni nalimanyangilila
1: nalimanyangilila ukanguona kudondiamba alwaku nguvikila vi njilo shavi nguvikipo panjilo baina nalimanyangilila mene ukaliona kudoni undilamba unakamuli shombo shakuwa nela lekako na momo unakumbu kili kudoni pakulota vangu manyi kudonangu na manya kutukusha shombo takigungu kushina mene mene wena shana shana pakulota kushindili ya maisha lako na panelu momo pakulota kupungula diajali takigwa dibalabala dietu divishana kanji dibalabala dietu dinava shana kwa kuvika matuta lala lawa shamanga dilomba shinuashi shinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wamekuwa na njuluku pamuna vini vingi wetu kaulula kutenda shipajielo kanji kila munu wakalimanya kudo shumbwa shinangu ndishuma pakulota shingupwashe ilikuwena hii shinguwe nisha nao yani shingutumi isha nao meni nangu ngutumi isha nao kuwena mongola tenangu yani kwa shana vini vyoena meni tunashililide diajali dioi tunashililide pakulota dinaumilile yoni shiku meni na meni pakulota kupungula diajali wetu tuveni tuloli na meni mwashima kuwanela tuloli na meni wakatishani wakuwena tuloli na meni ndikumbila ngukumbidile natukushi tuloli na meni balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga break pakulota na guange yani na mene dingani na midi yetu dinataja kupungula diajari mwato nkulu kuvika matuta lala dilomba dila kanji junji ankulula kumbine na anoni ndawasi mangailomba anona matuta lala junji vanji wankutumila vikushuma mota kushuma ligari bae kuna nkudevi kudoni vatukusha doni bae na kulijela mnjilu mbalabala anamanya shinu dishiria dia mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakulota kupita kanji vinu injawi nkwala kela kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
0: waveli atanazo amba nchadolo wa distritu ya kumweda wa manyi ya milugu vya kulunda shikola shakuliponde shida mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji ishipindi ashinelo tunkula kela pambodi João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkulamba lela pakopagwa shalumo na wako Nelo.

0: Mwi pala yomuntu yokanyanga kude wa we twangu mwi guli mwali jayimba nado gwe mapenzi abantu benyu ninjilira
1: bo
0: ah batende mapenzi baleke
1: mwali kanje kuka
0: mwali kumiligwa mwali mwali yankuimba kaye timamo
2: limila nelo limila
0: etimamo
2: limila nelo limila
0: mandi mwetwa
2: limila nelo limila
0: namila
2: limila nelo limila
0: mamo
2: limila nelo limila
0: Mwali ya kumiligwa, andi wika mstumba. Semwa ya tiyari, nani mila tiyari. Na nyoka no kumene ndinga lili yanga utu. Mwali ya...
1: Hai bidi.
0: Napanelo?
1: Mbidi ndipigo.
0: Yudu munu wati.
1: Milanga.
0: Kata kina mbawa. Mwigulili ndo wakula mapenzi. Ndo wakuna kona mapenzi. Banyi mapenzi, wana lilila ngandu, wana lilila. Halu mapenzi. Wale kivene. Mwene yudu munu wati. Kuleka yudu pia suwa nkumbuki mwanago. Eti ma...

0: ke wa ke ba ba ma ke na nya ma tata ni sa pao
1: choma ba ma amana ka wana a chuela ikontha unya wa matata ni tiorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenye wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo bo mama naka nanso yopachira nipanke kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naracha watu aru hela asitu tuyoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mama naka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka likeria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunga. Konta icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuga mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyowopi ha. Pataru ule wape iye saa neni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, ni hana nupwela kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Ni hana nikalaka orera irutwehu. Ni hana na wanya nihaka iolia yuwapenya, niya yuhapenya. Ni hana nitokoti haka sana iolia. Ni hana nisungaka iolia lela mapuro orera. Ni hana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wa horilo huko mu province ya Cabo Delgado i wanaka nishtututu oi kujo Mozambique ina wonko pitu kuma chorera i province ya Cabo Delgado i kavya chere yakani eni rovuma basi wanchina mayo kavihera wari ya 4 e ministeri ndo tafiti mita kuchukumi inditimi hehu ukumi

na shipatu shoye. Dipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumie lai namba 86 97 jabe. Temite. ITV yabalikola Mosambiki.

0: Tuna simu nyingine huko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari?
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Halo.
0: Unisikii? Habari yako?
1: Salama za kirtu.
0: Salama. Naongea na nani na uko wapi?
1: Hey, kanituwe leo. Ndule mafua.
0: Mchina, isalamu indwava hii.
1: Nana karo karto nuri na voshore
0: urivai urivai
1: faro ndaten shore
0: i salamu indravai
1: salamu indrava kaveleni haka amaraka delta pamona kabisa eli apa apa Carlos salamu to out rohani kezambaka na hele ya apa apa
0: asante

0: Osilo. Abdullah Fai.
1: Eshirbidal Centrale ya Wampula yokora nyawa yora soki seria meloko mitana pili ni pili mutana niho wokwa watu araru muhina mwa hasara asa mguguta sini pieria meloko mitana sheshe ni sheshe muhina mwa provinsi ya la Wampula hasara asa mguguta sira ni yoi obairo na mikopo ni oposto administrativu ya Wanshilo o distritu ya Wampula miamu hupi Eshirbidal Centrale ya Wampula Antonio Carlos ohajera wira wohia okwa watu yala ebangu sokoru yo wakhelela aretro hiena hiena ani pieria miloko mitanenli na kina kumloko yarina ikacha mihozo hiena hiena Antonio Carlos ohachara nulake heria wira okati yo wo akapeleli oolika ni heriwa areta yala yarina ikacha mihozo hiena hiena wamwili haya ani pieria emie mosa ni atana mosa wayala akina ku ya kamilioni oreta wa AVC na vakina ku Meloko mitanu na sheshe ya tupeliwe wa ina munaso hiena hiena.
2: Dos serviços de cirurgia foram observados 181 pacientes, operados 2 pacientes por oclusão intestinal.
1: Wampanta wanloliwa makwata mwakelela areta anipieria emie mosa meloko mitanu mosa ne mosa. Waiyala anli yoperariwe mwahawa ikacha mihosa arinaya. Na ba mwala numkina ku wa mitako sa husei yase Eshirbidal Centrale ya Wampula ahalo liwa arata ni pieria emie mosa ni mosa ya la arani kaja miho toso hiena hiena na ve akina kubiloko bilini nanli hapa shari na ve mwate lo munchene muhina wa arata ya lotene wa provincia ya la Wampula tale opa nyoreta wa AVC kanle uma wa rutu mpanta mosa ni mwira hutrompozi na vawatu mera na mkuluiru anama wanu utene wira ewe hereke mwili haya wa inamuna soli ya maaka okala wii wa ikumelo iaka miloko mitana pilu kelako holo hindi kumiheria umiholi kaja miho seni seyeia mvukulelaka etuyo wele ila shiwa vanchene iyole asinjene samakura ninaateleke otima kasa wakutani hiku wa shaka vale uwira la wota la mwili ahu wakandia husisa oweria ushinta mutano ni horeta sisa wapela kuna kamela
2: dos olhos e gorduras e também optar pela prática de exercício físico rotineira de modo acima de tudo a retardar o aparecimento deste tipo de doenças
1: miami hupi Eshirbidal Centrale ya Wampula Antonio Carlos asweli haka mihai kwerenyiwe waiwora miloko mitano na pili ni pili soki seria wa Eshirbidal so hiena hiena sa provinsi ya huyela Wampula
0: o distrito yo monjikwa oni olipiherwa ka wi si rehereriwe ikatera so kilateliwa mashikolani ya winto ashina mane yale angilativati yone samurere lo imara sinorwa Janeti Hortensio
3: amaholela e distrito yo mhikware andwa akumala kamiteko sopekiwa minyuko samushkola inireluwa wi oikalena shkola onikela okilatiki vathe miruku iya wamonelo amushatoro e distrito yela João Zampula inireluwa wavirelwa ikalelo rata samiteko sosoma mono yole wopahari wa provincia ya Wampula João Zampula oswela wi miteko iya inikomaleliwa na shipapa anamalela anamwane amaholela amawani na tu ohiyana hiyana amawani memo irumeliwa ka mirerelo iniphanyani ya badistritu maholela ola oswelawi omuta olava woto wa musuruku bantune ya wavereriwa miruku sokwe heria metelo samwalano wosoma.
4: Na verdade, nós estamos a trabalhar com os conselhos de escola, os pais encarregados de educação, com as direções das escolas, para a produção de carteiras escolares.
3: O que é que eu quero dizer que eu não quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer kasirere itakwa itakwa za huu kasikanle otupeliwa kanatu ni hiyano kuna hiya siso omuto lava atu ya ale anu hamiri seya ni hiyano kuna kwanyera na varavale ni waka miri kuna pekela minyuku
4: a produzir pango zishkolar fizemos esse lançamento a nível do nosso distrito
3: mshatoro e distrito yomhikware Wampula João Zampula usweli haka miteko inikoma liliwa sopa kiwa minyuku sa mshikola
0: amiteko anuwehera sa oso maudishitu yomwembe oniasa no anuweke la wi aholeli aikano sa mawane ekale awete lela mpanta wa wine duwa imwadi ehive ihaka sa emara ya eshikola eyo perero enkume de la vava onone ya wi imusi sikina kina sirino ni wire herera mumitechesa e district ele eherela ka itonyi herosa wi no kalao emali ba wi iferia sinna chamela mpanta wa wine lua emali ori mukalo yowo onakukurumiha alipa niwehera sa osoma maha wawira anine diwa ashina mwane mu emara yosoma ehali ela ela liwe ni namwemelela aihije ya mtoko eno niwehera sa osoma o dishiritu yomwembe Rosario Akimu yowo nalipelela wi anamayari ni ashine na ashina mwane enhala okavihera wi ashina mwanaya eusere eshikola mohihierera Rosario Akimu ohima ariki wira ashiti iti tiawo eni inakalela mpanda wawusiha anaya wi muholo ekale oruiha muholo elapo
5: na nosa tradisao eke
0: baba onacha melaya iferia antoku muhapu watu amapuro ala ri ya winelua emali hiyo kanahiha nnavekela wi wowahiya naya omwalini ekhale otitini hera mahiku a iferia ya winto exikola ya pacerihiwaka yahihutsere hiyo nnavekelahu ni wito enikavihere wahusiha iphiro saphama anamwana ene yawo wi muholo evarelele elapo tepitepe distritu yela yomwembe ni mwingwe mutoko ene wehera sa mteko sosoma o mwembe Rosario Akimu andeli heraka sa murerelo onikumelela mpanda wa otariha mahiku awineliwa emwali ni ousera wa ashina mwane aidishetu ele eyo perero to yokalela mpanda ya wi anamayari yawe checheke anaya muimara se ya wi ekalele otayi ni sasopa hapaha ni so uriasi rukureriha muruni wawi eni ekale muimara sa iferia. Amiteko ohera sa osoma o distritu yo marupa yawo mutanova ahamina ehiha uhusi huwa mashkolani eyulumo ya mawani maha wa otowa ikaruma sene sawisi na rumeliwa. Osomi onihaniwa bilingwi wanihusi hiwa mpuwa mwa ishkola miloko miraru mwaseyo sikande o distritu iwo sinapiera miloko mitan na mosa nuwa emosa. Ya kaviherwa ni musuruku wa kumelela wa malano unihani wa progreso. Ori wawiwa nana wa elabu ahu masi ohikande wa eboma. Kano malano oo wohia o kavihera ni musuruku ni ikaruma. Ehali elaligwe ni mtoko ene owehera samiteko sosoma umarupa Domingo Jarabi. Yowo inre wira ekandene wi eboma enasasa sa ekavihero ni ikaruma sa ovarela miteko mu eyaka enorwa mvua mwa ishikola miloko miraru iyo onsomi hiwa pahe ebutikisi
6: nós estamos a funcionar com o monolingue
0: manina no osomi oriwowo oriwa eyulume ebutikisi pahe hiyo na kenle ola mudeli wokumela uministeri yonwehera sa osoma wi ni hihe mwaninano na sasaka ikavihero ya wi osomi owo wari mpuwa mwa ishikola miloko miraro vano erimi hiha mutanova hiyo no hiha mahawa otowa material
6: so por contas de esta insuficiencia do material
0: ni wale masu a Domingo Jarabi mtoko ene wehera sa osoma o distritu yo marupa uniasa no andeli heraka mahasheni okumihale ohihiwa ohusihiwa wa ishikola mashikola ni eyulumo ye makwa mbuwa maishikola miloko miraru sa e distritu ele osomi onihani wa bilingwe wa husihiwa emakwa ni putikisi ya wi mwekwa he emosa asina mwane mpuwa mwishikola sa primaria, ikavi herekano ni wakuvea wigwa sa seyo siri sa usihiwa. Ihali sinkumelela mshududu ya Radio Mosambiki Valishinga, nkumelela yao masu Nivonyaka mpaka o provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Zambezia. Ndupelo provincia ya Cabo Delgado na mpanya mkwihu amteko onhima ehali ela eni yawi.
7: Institutu yon lapo ni huyo asan social hina wapurano varia nteko undi pwehi. Ino pankela mpanda nteko wone macherihani wana na wata kachawa sana ohipihera mwaka mpaka miaka miliche ya relo i distritu yona munu uno u Cabo Delgado. Vocho, institutu ino variha miteko i distritu ene yeyo yo wapo keriha nsuruku i programe ni yeyo ya panyale wapo ha asana elfu tanu nuwa imia chese yayo asinumana ya wakelele ya nsuruku wajara ukurumicha majelio. Asana ya ulantekola, unotakanela ni ikuru chorita wo kumingina chopavila, ukulveliha unuwa wo hitafauti wa sana, urihina wala kihachera amuchi ovatoko ni wachera utumiri mirete, chino umuleliha uyara. Mwaleli omiteko chino weha, miaha chatu iprovinsia Cabo Delgado, Maria Isabel Raimundo, pankenle ushahiti ismanene yela nteko wopo kerihia nsuruku. Imawani chikina kucho distritu yonamunu, Hawe kila mina yari mwana, akuseraka ve kweli mwaha wotu mirimirete chino mumu liha uyara, wachara ukulwe liha unu wa worera, wasana ni uteka makalelo orera overholo. Mikina wana va, atiana akina ku orubala irukulu, mwana mkwamona kanaya unuwa, nanso yare lia, kawana kutihia uyara, nanso nolamulia uyera ukato. Unyara mwana moja, unhia unwe kevano, unyara laka. Idistritu yona munu, inawone nya umaloni woma huku ukuwela womia hacha sana o wota kacha latuwa miteko chino varia. Apangilaka mpanta atu o hiena hiena kamptoko chicho, mipatani chowi wanana. Kamptoko, nilika ni hero, mieri sita chopa chera mwaka womitano idistritu ihanti kamiaha imie jesenuwa kumi na mocha. Chasana o wota kacha, ohipihera mwaka mpaka miaka miliche ya relo. Wavirikana ka imia tanu nuwa shirini na mocha chantikie longwe niyoyo mwaka wumwechana. Ala manumuru ala, guvernu inakala yokurumichi ya yeyo inotruwela uopera amuchi ovatokoni aliaka sana iolia, atumiriki icholia, anolimaya. Kina wanava asana akina kuu ni matu kwa munu pale. Ala sana la, kana kala akumi, anawerenya. Tingana, mhana wavelela uspitali ni ula nsurukula, uhana wukavihirani, wachara waweha asana, mwali haka asana, muntesa ni havo, ipwiri, wanichole chene chenya, china penye sana, potundiha, toto. Alearumolumu Maria Isabel Raimundo, mholeli omiteko chino weha mia hacha atu provinsio Cabo Delgado, opaka mwaha ismaneni yela ni amucho watoko ni akina ku idistritu yonamunu uno u Cabo Delgado.
0: Epoma ya iprovincia yo Zambezia, yo vukula makelo amusuru kuwinye reduwa mamunisipiuni ni mapoma a idistritu mbanda wa uhidwa sa misewe. Mahasheni Amilcar Dakosisamu.
8: Elapo ya Mosambiki mwasito kwene avu kulela ikoroa sinilapeliwa mwa ipoma nari ipoma ni lamuleme kairu. Elukulu kwela ipoma saye provisia ya Vazambezia eniso evukulaki ikoroa mwa imiliau ya pieria makuma sheni ginako tanuna amoha wawi elapeli imiliau makumeli tanuna shisa metigash. Maswala yerlo na amona ni mholeli aigubwete inavariria mwa ware herra arampa Roberto Tomseni. Nina kirati inavariria wa ikoroa soku kuchiwa sintoko mwa guvernu onlujilia epoma ya vachuapo sintoko nero wavale ya rai imiliaun kumini kinako raru vanu ya kele imiliaun tanuna raru. O mkuba ni wana gurue mwa imiliaun tanu na sheshe vano ene ya kedi imiliaun tanu. O molo kwe o magaja da kosta umrumbala vavale yara ikoroa imiliaun tanu na mohavano ene ya kedi imiliaun sheshe. wa wiyere herno mwarampo hiyana hiyana aipoma inaila mulameka yaru. Mhole lula ahilonje mwamakupa makinako mia haserenle onamo na wawivu kuli ikoroinha ahimaka uwe pahiru ni ilimbu ikoroa senhe pahiru epoma ya perekamita kusawayaya sinya ovariruwa naru oreheriruwa mwarampa.
9: Os municípios já tenham feito seus planos.
8: Ne meru wiso kalo ipoma sa varendre eno rebela miteko sa ya ya opara. Hina anoni koroa ilukuluku siyela. Epoma tipo wa mapahiru eni ya kedi koroa ya rebela sote sene senhe anchuna ya orabela. Evinyakawa ebeno opereka akala wimu akeli koroa.
9: Tanto pelos governos estatais.
8: E provisia wa Zambezia erno ipoma inilamulame kayaru ina pia tanu na pili.
0: Ashina mwane anipoha 44,000. Oyaduwaru piera ya kaitanu yawo. Enghala okaviheri wa wii mirutu nsaya sikalesa wili pia mwakihera ereta ya na msupisipo. Janete Ortensio.
3: Mwatelo wa ashina mwane anivika na ikonto miloko mesheshe ni sheshe. Anamu yaruwaru mpaka yaka itanu samunu welwaya. E distritu yomkupure wa mpula, animu akame liwa ne kampanya yuwa hiwa mwapompe oreta wa sarampu. Oreta ola opatungwe mkupure mweru wa julu, ovinre ni mpaka umuto lava so mwale iwa miahamu loko ni sheshe. E kampanya ela empatiriwa esegunda feira, enikela olekela esumana emosa, nave enroa uhole liwaka ni makuru anikela omwetaka mawani. Ni mwatilo ama tekiniku miloko itanamosa ni atanaili amadanwe kumi ni mukali herio wa maholela amawani ama distritu. Maholela mweheri amiteko sava distritu mutiana ni sotungu mkupure wa mpula Afonso Amoni oswila hui omuto lava ama tekiniku amadanwe kumi. Aniva hereria ni miteko so wale liheri anamawani okalela e kampanya yela.
10: O que nós pedimos sempre e falamos nas nossas palestras matinais, nas nossas unidades sanitárias, é que toda mãe que tenha seu bebê menor de 2 anos leve a criança à vacinação.
3: Nilipi heria hu ohima mpalestra mahu o centro wekume watumereria ashimai otene yale arno mwana ohimaleli he iya kapili umuro uha obahiwa mapompe edistri toa huila yokala no maha mosa umvelaveliha orumaha mosa anamawani otamaka ekulutu ne ekulutu masimaha wolima ni wavya maposho amuhaku orimukalilo mosa onishangiha maha wira kala anamwane ahimba hiwa mwapompe.
10: Então, se nós temos as crianças não vacinadas, o vírus de sarampo pode atacá-las sem nenhuma atenuação.
3: Afonso Amoni Mahol na Uehera Miteko Sawa Distrito Mutiana Nisotunku Omkupure Wampula Osoelihaka Oreja wa sarampo. Mehase ya mloko ni sheshe simwale iwale so neleliwe opostu administrativu wona mina ni Omkupure Sedi.
0: Nruwe okapu delgadu na mpanyeto mkwihu amuteko unhima yawi.
7: Tongko manelo noma yoku miha ipome uno ukadelgadu. Nina avriha yetaka mahuku sirini na kenta mweru wa gostu uriahu. Ni huku na mayoku miha ipome ukati ntongko manelo. Nino pima chaya ngina womiteko chivaraliaya. Itafauti chinonenya ni mipanko wajara ukomaliha nrima woku miha ipome. Wotuna va provincia. Longwe niyola, na tenke chachieru, ntong kumanilo, nino kurumicha uvara miteko chola kiachara nkaini anamawani, watsipseven chichinene, amuavano, nina chopavla ukumiha ipome manana mamocha, okavihera ni wopola, ukumi. Nihina, womiteko chino varia, uri ujwela womiri tachikina kuifaita irnaya ukumiha ipome wotuna, kamtoko chicho upankela mpanta womayo kumiha ipome yayo, ano po herra wa kulela mio perero choma spitali ya pavilia ka ipome. Nya parinya chihime chie, ilelo izdadi yo pempa ni Abel Buruhani, kanle notonjera ntongko manelo no mayo vaha ipomi provincio Kavdelgadu, ukatu wa kokoya varraji Msambiki, hina wavirihia ni huku nontivela nino wa, mahuku shirini na kenta mweru wa agostu, ni huku no mayo kumiha ipome.
11: E hao mobilizasao las escolas. Nos sítios públicos também, mas por o cala a 20 chole, na aronha ka wengwe, priva haka, e faita yo pome, pvaka patong kela ka inanna jin khala khali ya mugiru 21 vano akela kwa ana khala na ivontate pero kela uvaha
12: ipome
11: vaya rwangwe kan trua chicha mo ana vahia ana khala na ikartaun yo membro ta para urwa avaha ka 3 and 3 meses
7: vandingira kwa belburuhani nan lelo na kuparela wiran tong koma lelo ni hana itafauti cho hiana hiana na chika kamto ko uikala na mapuro opavla uvara nteko imoani chikira ku uhichuela ihapari wava ukumiha ipome ni mikochi kwa mwe china apo herra ukukufaniha unjerria unumuru doma yo ukumiha ipome watu na waya
11: iyo kwe lina wovi hana mizi uvahi pome kuna weri yetu ni kuna opi yetu for example miki hana o 85 doasons nene chipa jenraka mpaka neva atamiri nyenyo watikilaka wale pinku majumana waha wa kina kwa nkume haka ipome wano ya viri haka wale meri miraru uperiodo ya achiene rutu ina sentri inesi ina wapa isina wira miya nava maki kumhege ipome yo
7: ugate niyo yo Kwa mwapane huma haa hola kichara wira nhina wami panko ntong kumanelo chirinaya uri ukurumicha mikupiti chola kichara wapavila chama yoku miha ipome onanano ni umaru sela wamite kwa micho kwa chikina ku cho iprovincia yoka delgado.
11: Nina kabi heri ya meji kontempo, for example, ukuruji vermelia internazionale ana kumihaka waka mizola para upankela ikampanya wira uruama shkola ni Aba kana chikola wale raru ubaye pome ata hao kina kutame organization ya mpanka wera na baye ilanche ale ambaye pome ala ale ya mejivane ile pela wera yala organization ngo governmentaje ala ala ana apo yare kini lelo hi ala va planu nyu kajintosa chi hao chinchi cho panka for example mpaka na chole association carne escritorio association equipamento carina vanone ninno lelani khalana ka anta nante kachaka makulani hala helaka bangu de daduji
7: Nivere kwa achara uvrihia woni huku no mayo kumiha ipome. Ni huku nontivela nino wache hala kelelia uhala uvaria miteko kamto kwa weteti ya otonkanene. Wali ya malua oru kureria usambia mihupi ni ifera yokumi.
0: Aho leli aidini o provincia yoniasa anitonya ogila ati nguigwa nana epiro ya uruha sa mpuhamu elapwa hon. Yowona ela ihimuemu ni huku nana na mararu na vira valishinga. Emara ya pakiwa ya mavekelo wi okale murechele mu elapo aho wa wi kalela na veto okale olevelelana. Pamutenka asoma hiye na mwemelela aye komesan provincial para asuntos religiosos oniasa Mustafa Mbwana otonya elevelelo osivelana mukina ni mukwawe uluma ya kala manyaku nyaku siriseyo sinkolea. Uchari haniwerano atu ailapo yo Mosambiki. Mhole ole aidini, ori ohi kwela sa seyo silikumelela sa enyamanya. Mmapuro kamosa kamosa amitete sosudu e provincia okala okabu delgado. Tebi ni anaweke lanto wi mashove e ikalele mpanta wa mkutulene yola.
13: Respeitar regras de convivencia na diferença.
0: Ochichi mihera sa seyo sirisa okala wapama watu eriyo rerela. Ni uheke sa muholo. Ni muholo ene yowo okale wa ororo menda shawi mrechele ono okala. Nsuwela ka wi muluku ona kale la aholela kasotene ya remu atu eri awie wanana. Wanto wawinto mrechele owo okale gari wokolea wi otene ni kale a ochichi mihana olevelelana ni osivelana mkina ni mkwawe.
13: Que nos Deus de paz abençoe a todos.
0: Kwa mpante ne yola, Hilda Inacio, mutukwene owe herasa mwalano, genero criança e ação social, na vevasku nkole, ori owe herasa justiça e trabalho, ya lote aya emelela ka nipuro na governadora e provincia, Ni ocharela na secretario a estado yawo ahima ariki wira mpuha kaye omala waka buithe okala miwanano watu.
14: As igrejas, mesquitas e demais comunidades de fé.
0: Igreja, misikiti, ni didini sikina seyo sinna kwele ya wi mbuwa ma emusi sereke mpaherera ovekela ya wi mbuha okale mbuha onipachera owani mavate wale lihera aniho ya wi enatariha ipiro sapama wawinto okale olevelelana eri epiro ya oruha murejele okale no weruwa no mbuwa ma emusi aidini hiyo ni natabala otene muriva yawi otene nasa sawi murichele mpuha okade
15: porque en cada un dos representantes aqui presente está uma comunidade muito grande
0: eu perero ya aholeli a epoma o provincia yoniasa el ochaka yawi variwa okleya olipihera mavekelo yawi murichele okale Mukutula onrowa oinyambane wi wakhalele mpandra wa masowa ochimunle munihikuna na masheshe o provincia yo Zambezia vakilimani ohianihaka sintokovupueleliwaya okhala osilo Amilcar da Conceição
8: nikhuru nna yawemelela e provincia wa Mzambezia mwemiteko sane khumi na wili mwa mphiria askolani eyawereya e provisi yunyambani, e chimunle nesha sheyola, e poma yevachuapo, e yaka e provisi yele onyutukumani wakao. Muholeli anikurna miteko sampiria mapura kanyo e provisi ya Zambezia, alelishara wawi miteko inha, sihiririwe wana wi hii ikaliwi ikoroa wawi ya sase makalo ola peluano, ovinyo silo sintoko ya lucheli waya. Faustu Murila. Ano leli hera wui ni chimunle ni kuru na ni yaka wisa ajerila ni makuru ay provisa soniasa waka abu delgado ni wampula. Woshishelo walula ilo jelaka mitipo na saradu msameki ale li hera wui achu ajimula ya remu rampani.
16: Tawere atwala kona mbuna na beto aleto a kumonia sana beto no gabiga tawa herao ele que la eso so aba le que la ando win viyo hiyo hiyo rere no we si roha non don jibulando bella na chuma de la o Fabi toma o herro
17: Yenero wawi achu tena rimi kwa hana mwai provisa so tena siha mulonchanyu muriva moha.
16: Muriva moha.
17: Okay.
8: Nikuru na nrimu achu anapieria nsana makuma taruna mohani achu eli mwayala matere inador alipa ayaweme na miteko sene siha anaskola majuij ni alipa amvara iwara mwamiteko sampiria.
0: Rowe ntupele elapo yo Tanzania uiguo so kala sinchenche ya mbuwa ma ipartidu eriva olamuleli Monteiro Bonifacio.
18: Ipartidu chama chama pindusi yomomula mu ipartidu ela erive hijeni etulia presidente a elapo ya Tanzania Emmanuel Nchimbi etuniwaka otarihiwa muetelo ni malamulo eneteliwa mu ipartidu ela. Sekretari ya mutoko ene ipartidu chama chama pindusi Asha Rose Migiro ohema wi nlambulo na ni kumelenle mpua mwa epartitu ni nohemeriwa ni ekomite central.
19: Kutokana na
18: muepapelu ya mereriwe ni astukwe ni epartitu chama chama pinduzi yola muliwa uomoliwa kamarada Emmanuel Nchimbi mwaha wa onyikali labati malamulo epartitu mwayeyo ni nasweli ha wa mamemburu otene ni wa atu a elapo wa Tanzania ui okumira olelo Emmanuel Nchimbi kahiyo memburu aipartu chama chama pinduzi
19: na siyo mwana chama tena wa chama chama pinduzi.
18: Emmanuel Nchimbi aveliendena na veli na wa presidente o Tanzania epapelo ya ohia okala etuli ya presidente mwaha wa ntoko Himalawe uona wisamia Suluhu anamuhawela mutumukina okala etuli ya presidente. Mu ekarata eyo Emmanuel Nchimbi ohimatuwi ohia ovara miteko sa epoma ni sa epolitika sote ni isa semereriwe ni presidente Samia Suluhu arito presidente aipartitu chama chama pinduzi. Mwayeyo epartitu chama chama pinduzi yomutan la diogratias ne jembi ministro amtekosa magesi okala etuli ya presidente a elapo ya Tanzania ni hiaka okala ministro anawesa magesi diogratias de jembi ari ministro anawesa etaya ni inupa ni ministro amtekosa epoma anaweha muteko amavano ni atu orakala ombari wa epolitika diogratias na jembi ari deputadu emela ka uchamwino e provincia ya Dodoma ukumela odari islam e hali ila mvahiruni mia na Montair Bonifasi
0: otene mwani wiriana hiyo nina shukurela vanchene wowe merera ukalela vamusaba umkumanelo wa ihapare olelo mwariva mosa Maria Fazenda ni Adolfo Sadike niwenda huu wiwi hana ya wida shina mwane upaha 40 i 4000 oyari waru opiera ya kaitano amudishitu yomukuburi wa mpula enhala upaniheri wa evasina ya owanano ni ereta ya namusupisupi o distritu yomwembe oniasa no aholeli ava osoma anawoperera a idini ni aholeli aikano ilipihereke wale lihera ana mayari wi eweheshe mahiku a winedwe mali newe ehiviri hemo baba iferia simpacheri huaya mesimana enroa rukutula oroa ovoka samasoa ohia na hia na o provincia yo inyambani okumelela ka ozambezia vakenimani ochimunde olelova ohia osilo antoko vupueleluaya hiyo ni nola sherani nduku akavihere na hikubanele mikwaha sikina moni.

lawiwa mirusi amyaha sini saikale lempanta wa e jornale yo kisera yeyo nira huni wihane emara ya 23 horas ni 30 minutos inhalela e minuto mo sawi na kalele mirusi ne seyo.